0: sabo frani e funye leya anna ekekano anna sene si e fifino abata wawa bebia ma wama frano Auntie Mary's baby gripe mixture e di jumantem e yennam enche na abo frana shasye sribi yomreti ya webimu Auntie Mary's baby gripe mixture free NS chemist isanse obia hiya udufreni
1: enka twin FDA fwashishimu no mwa jatum.
2: Sebiosno, ebe ye mega.
3: Se wanshisha ya hotro ni ye mega.
2: Se presha ni be ye mega.
3: Se niye hiya unu be ye mega.
2: Se niye uhiya ansa, e ye mega. Masanu yeno, e Societe General Ghana. Omu mega loan. Societe General Ghana mega loan no. Abaye kema wona, eche posumi ya kachia, ene wansu afeno obejie. Wawu niye desa waswada da, wajibisi ya na wasansu pibi ya kaho. E na mosu suwa, wama hume jibremu. Brani ye mwawo, e wadi hiyani mo. E busweni suade hono, school fees, e fiyan punzio, e chuman kanko, e nidi ya kikaho. Eche besi ye mwoju, reisa fomboko. Yasa oba suwa, ati iti biye ni mwa, ebe puwawo, ama brabu na kone ni musa. Shasi ni tuwa na mwai. Nene, hiyo so sete jenwa gana mkula batibia. Anaso sewopa, fayen, 0302-214-314.
4: Societe General Ghana.

0: sentreni a na oyo
1: onyankopon eyo ho sentreni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a wo ba no onwu wate me se unni ano obetna ase me se oyire no betna ase okun no onwu ba stande de bro kai ama mayama sana tresem ne se emre bi na ya suri jamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei omo bua ne se ha ni owure ya